gbogbo eyan omo olo e kigbe ogo fun mesaya oba to po ni ipekun ewa olorun emi awon woli ada ope ada ola ada ogo pada fun ole kan soso yi e wa yi ka otun be se dobale dadi e yi ka sosi mami eyin na gbe osuba fun e kigbe obangiji sadankata gbogbo n to ba le so gbogbo eyin te wa lori facebook kan fun loko kan oba to npe ni ariku yeri oba mi ti o ni itan iran opo si nle ile dawo opo si nle ile faya o nlo po mule romoja le kan o nle jipo tabi ko yingin o nlo jopoke bi ko yege baba mi ajiru bi okin o se gan o gbogbo eyan omo olohun wa ki gbe pe o se gan o oluwa gbe oga ogo ni fun o jesu eyan omo olohun e dide nle e jajo ki hallelujah nla marun ati ogo merin ki gbogbo oje mesan oni lojo kesan ninu osu kefa ojo ta da ti pe a fe gbadura fun awon omo olohun ati awon omo eniyan ti won jiko ati awon oluko a fe kigbe si oba mi oba re bo ka to se nkan jajo ki hallelujah nla marun ka fi ogo merin ti somebody jump up and shout five hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo merin oda ogo fun mesaya e so tele mi eni baba titi aye ni mama sin o titi aye ni ma si ma yin o iwo leleda mi iwo la lagbara mi iwo la lati leyin mi iwo lo ni je koju o ti mi oba iniyan ni oba angelis ton ni e wa dide mo mi en nawo yen soke just yo gbadura meta yi oluwa angeli mi si mi te ba fe gbadura yen o pe oruko jesu gbogbo en tin be labi ayika won agbo eni emi mimo e angeli oniroyin ayo si mi ko to dale e angeli oniroyin ayo si mi ko su yo to pari e angeli oniroyin ayo si mi ki ose yo to pari ti ba ti ni e gbadura yen wa rin lo waju wa rin lo seyin mo joko aye gbagbo ko ririn lo re wa bo ti wu le ore o to gbe body e laare oni tuesday ojo kesan gbogbo eni to fe ki igba o san won e dide nle ni gbogbo bi te ba wa oye gbadura yen pe oruko jesu emi mimo angeli oniroyin ayo mi nbo lo wa olohun ji o be mi wo bo se angeli si eni ti won pe ni maria bo se angeli si sakaraya bo se angeli si elizabeth olohun angeli temi na si mi in the name of jesus jesu oluwa wa nbi to duro si yen mo ti ku nbe ibi tin ba ti pe jesu oluwa ni ke duro si e gbadura number 2 emi mo so pe angeli mo guide eyan angeli asi mo protect a mo dabobo ai mo ya won to dabobo o nlo lo si inu okinu angeli lo di gbogbo won lenu mu angeli kan na awon na ni won mo so randi eni ti won pe ni elisha nigbati omo eni awon ota de oni oluwa ba mi la loju ninu we second king chapter 6 verse 17 kia to lo nla omo yen loju o kigbe oni awon to wa fun wa won poju awon to wa fun won lo enawo yin e kigbe baba family angeli ti omo so mi lowo olohun nbi te duro si yen na ni e ti gba eleda mi wa pe oruko jesu lekan family angeli ti omo so emi atawon omo mi loruko jesu family won lowo e so dadua be oruko jesu olohun emi awon woli mo be oni family angeli ti omo so emi atomo mi emi ati dile mi emi ati ise mi angeli ti omo so wa olohun family lowo jesu oluwa wa eyin omo olohun e gbadura kan bibi e make sure pe e gbe oju yin yen soke mo ti joko e gbe oju yin soke orun eni baba ni gbogbo bi ti awon omo yen wa nibi ti won ha won mo ati gbogbo awon oluko ti won jigbe ni olu ogbo mo so je ki angeli aso ni angeli to le da bobo won je ki angeli yin o duro ti won ati laani dake e ku oruko jesu e so dadua be angeli aso ni angeli adabobo ni o ya gba won da bobo won igba ti won ba pada dele loruko jesu ko gbodo si palara awon omo yin ogbodo didakuda ngba won ba de jesu oluwa wa e se ami e wa ka ese meta si waju adu eleketa niyan o e se pase baba
angeli mi lo gbonje mi wa emi mo wa su e fun yin. Angels, they bring food, not only food, they bring strength. Won mo mu onje wa, won si mo mu agbara wa. Enowo yen nigba to ba ka ise meta e pin uruko Jesu lekan. Angeli mi lo gbonje mi atawon omo mi wa. Onje ta je lo se yi, onje ta je lodun yi, onje ta je lo su yi, oye gbe wa. Eyin te ba le sodadu e sodadu abe uruko Jesu. Angeli mi onje ojo mi, onje ose yi, ati onje ti nbe ninu osu yi, onje ti nbe ninu odun yi, mo pa lase loruko Jesu. E lo ba mi gbe wa Jesu Oluwa wa. Gbogbo igba to ba ni ki Olorun o se nkan, angeli ni mo ran. Emi Oluwa ni ka gbadura yen lekan si mama, so le ka ise marun e ka si waju wa bi kan wo ka ise la nse laaro yi, a si tun fe bere si sise yen. Eyin ayan fe oni lojo pe emi mo so jade lenu pe Oluwa ni ka gbawe 24 hours fun awon omo Olorun ti won jigbe, a jo wonu awe 24 hours lo, a si pade ni church laaro yi. Yojo kan le fa awon omo yi ta ba ti le wo be ni ago mewa, o di ago mewa ni ojo Wednesday ka to ku nbe. Enikan ni a si ni jeun, a ni mu, awa na omo ba won feel e. Iwo to ba se wi pe o gbagbo pe aduwa si ngba gbogbo eyan abiamo ejo iwa ka jo gbadua yi, awon kan ni sa jade ti won se protest jade ti won kigbe pe ki won fi awon omo yen le. Eja wa na lo kigbe ba Olorun, eyan la won kigbe si ijoba won ke si. Eni to ni ijoba, oba to da ijoba, Olorun to da awon president ati governor, on la wa fe ke si. Won ti ke si ijoba won ti jade lati ejo yi. Eja ke si ijoba won ijoba, oba won oba, eja lo ke si. Mummy so le join, so le pa ise re ti loni fun awon omo ti nbe nu gbo lati bi ose meta seyin. So le join wa laaro yi ni Wema lati worode wo moto gbagi. Ele fe so kale ni Wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen 24 hour. Mo ranti igba ti mo fe ko wa hek ti wa se bayi jade pe gbogbo eni ti o ba sanwo pe ki won mo je won ko mo mo gbo won aduwa soke nitori mi atawon mo kan mo fi odidi boya bi 5 hour ni mo fi gbadua won mo ba mi yi bill yen. Mo ranti igba mo fe se wedding ti won so wi pe koni si jade koni si wole election wa ni ojo wedding mi gangan. Ah won ni ko si ni si jade lori radio bayi na mo ti gbo koni si titari rira lati ago mefa idaji titi ti o fi di ago mefa irole. Awon eyan bi mi pe bawo ni mo se fe se eyan merin pe re ni mo sawo nu aduwa lo ta jo gbon aduwa soke a bere ni ago mewa le mo si pari e ni ago marun. Oh ngba ti wedding ti deta

0: ogbagi eleve so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni tin ba ni black and white nko wo nto ba ri jo nto ye olorun anything to ba wo inta nilo ni pe ka jo pe jopo ka jo gbe un soke a gbadua fun awon omo yen pe ki olorun ko tu won le a si gbadua fun nigeria oni bi awon eniyan mi ti an fi oruko mi mo ti won ba le rera won sile ti won si toro fun idariji ese won ti won si gbadua nbi o le mi olorun yo gbo lati orun emi o dari ese won ji won ma si wo ile won san awon eyan mo kire an ga da edu ata ti gbagbagba e da le eja gboran iwo wo lo le se pe si ko ti lo odidi wakati mewa to ni gbadua fun nkan mi to si je pe orilede re nigeria ni kan lo ngbadua fun e ye ja tan ra wa je pa ngbadua a jo pade loni bo ba ngbadua je a jo gbe le ina 24 hours mo mo pe bi wo wa awon kan wa e jo e ja jo se eyin te ba fe join wa 10 la pade ni wema e ja sari gbadua keta e ta ngba yen mo ro be ti gbe ese o ye gbe ese kan si ko je mefa e wa nowo yen soke eni ba ba mi o onje mi da lange yi ko gbonje mi atawon mo mi wa bada shapaka halash eni kan ni se mo gbonje ni ranti bo se gbe onje lo fun eni ti won pe ni Elijah ninu we first king chapter 8 chapter 19 verse 5 to 7 bibeli ni angeli oluwa si ni dide jeun nitori ti ona na ji fun o won lo si dide o si je o si lo le agbara onje yi fun ogoji osan ati ogoji oru titi dola langeli nbayan bo se ri yen angeli amon fun yan lo nje on lo fun agai lo mi ninu we genesis 21 verse 17 to 19 angeli e kigbe langeli mi ebi npa mi loruko jesu lo gbonje mi wa kini idi ta fi nlo won malaika langeli nje malaika so pe malaika kini tumo malaika messenger ojise eni teyan ranse bibeli so ninu we hebrew chapter 1 verse 14 o need their ministering spirit won ma sise fun awon ajogun igbala kini se mi ta fe gbadua si e kan yan si e kan na e yatan mami e kan e gbe ese yen e ya bayi e yatan yen wa nawo angeli ti o to mi sona da ni bo lo wa angeli asi dari eniyan tabi ko dari eyan si o e kigbe oluwa pa se fun angeli mi ko dari olore mi si mi angeli ti se aimoye igba enikan ni bo le ti ri yen se ba angeli lo ran peter lo si koli lo sodo Cornelius ninu we out of apostle chapter 10 verse 3 to 6 angeli ran peter oni ko lo ba Cornelius e kegbe baba angeli si mi angeli fowo to peter oni oya lo ba e won ti baba I so nigba tesin fe de ninu ewon won o ba mu lo olohun si gbe angeli dide
1: adedamola olajide no ruko mi o wa lati ibadan
0: ibadan ile ngbe
1: be ni sir
0: nice
1: may this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese le yin labuja gbese yin te lo
1: 15 million
0: 15
1: yes sir
0: million
1: yes sir
0: ha
1: mo wa bere sin wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa le mi
0: loni
1: be ni sir so o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa
0: ah
1: to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma ngbadura ni bi dada pe kolorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san but Olorun o gba ona ti mo ro npe Olorun ma gba
0: ko gbona bi teyin focus si
1: o gba rara
0: aje npase mi o mo ye gbese ti nbe Olorun emi o si mo nto fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba gbona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya olorun ati pe fun mi contract ti ma fi san
0: gbese yen
1: owo yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen